Luke chapter 10, 38, ngoroka chunama 42 li. Jisu guwaj mandopalin merin nga maathany. Ka turwara ngorobi waliyam balanan jisum ga lundok mingumwaranan go ngaran ngay kanan. Ka waituan danal ngunalan ngiri mangam yako nga bethenin. Palanan wanga jumbatamiyu yako yo maathayum karay manan jisu namnan guway ulin ngiri mali. Palanan kul ngiyanan dut nanyinan. Kanan mamata umyabak mingu yako Mary mengaranam balanyinan nan kalkin yanan nan guluk karay uran jal keringam. Nyinanan nan gaingan bana Mary makri ujuanan jisun nan gaingan da urakan manggikuan bana langaya jinawa ngiri manga. Kanan mam gaingan mata yum ganan nan bayan jama. Ngarukulukinan nan gul bana kumurungam jama malah. Palanan yana nguidayanan. Para karuanan jisu limbicanan, wai karai, nganggol na nunukai nga tangunan anam kuyangi. Tangunan yuko-yuko minguyum nyakul kung narumanan jamam, warbam nan nyakwai ulin yana. Karuanan nan ngaro kung hayun nanay. Palanan jisu mgaruan nan go tambuan itumanam, yakurakranan manapan bicanan, mata, mata, bican. Nunum kai nga tangulay layun kulkoyo, rom do malanguyo. Kacina ngayon malanunok kay nga tango marimim na un warwuyun. Palanunuduan ngayang umbarakin jenan. Ngaruwang ganyan na tango nguwakurom gangurong omrom ngunong yulkom yulong uwo. Kanan mam tango jina ngumiri yung bilin jari uwanan banayam nguwakurom rom. Kangan gaul na ngaruban na ngunong yul tujak kaharun manan guro. Kabichanan nangayangan banajisum garawan.

Mark chapter 3, verse 20, ka 30 lele. Uli pukul ko yun ja, yul ngoy walalay. Kaya yun na, yan na bingay, mo ko walang miri, miri, miri, miri. Kang uli ngoy yun ja, tang ulo ngay jiso, marchina. Balai, wang alulina, rungina. Tapi apul, mici ngula namana, yurum turuna marchina nanukala, jisuala. Nguni malaina, balat lili. Ka, yakana walalango, walo ngatau nya lukanya lawo. Jisu ka nanukala ngulurup ringu walalango, nguni. Yo, nanu kala jisu ala kurutup miliun ja, walalai. Ngaku langanya jisu na, bala walala, marjina, kari unerawuna, nanu, mara unerawuna. Linggu walala yukurana wangana, lakranga langanya, bingai bawa iruna, mulkurna, bicarana. Ka pikirai linggu walalan janguni. Rumah kikuna meri yunja. Walala yurung ilung yo. Nguni walala. Marcina bingol yu korana. Jerusalem ngulo. Walala yu korana. Pikirai linggu. Wangana nganya jisu na. Bingai muku walang meri. Walala wangana nja pikirana. Tawat mama. Ngai nguli. Mokoi na wala na kanjario, mokoi wala na punga wala nguri kala na ya kuala pil japul wala na. Malang ay jisu ya kal kita ngala na nguni yulo ilmuna ya marchina. Nguruko na kal kiuna nina nyala wo. Malang ay yukura na nakala ngala ya melek kuruna dao ya bicara na kam. Nanturu na dikanguli mokoi yun ya. Tawat malango, mokoy na niya, birimbir na. Nguli yuro, wanga yukura dara. Kanguni niya, miti, yukura yuro, parko ay kunyamiri. Balabunyamiri na yukura yuro. Nguni niya yuro, wanga, bulwang tuna. Kanguni yuro, guruto miri, bikendi, parko ay kunyamiri. Para punya merina yoro muninja papurunja yoro barkuacirina winya yuna ka bicara ina ninggo muningai bini moko yunja buna nanwaja ngai micina muninja bini nanurum boyak tinyana ka winya yuna na. Palangai jisu ya, ngulingul ya, lakarangala, tau melek koro, bicara nakam. Ya kana yuro, mula yul ngo marci. Kanjar dumru walanja, darama wala, wangalini. Kajau yun, tan ngungulan na, kiri. Ngatili ya ngay yuro, karpin nganya, ngatili. Nguni, kajar tumuru nanja daramuna. Pala yuruna, ngai yuru jau yunja, ngulan na nanukala pala ngulo. Yo, yuwal ngaranu malanggu yukura lakara manja duwala. Nguli yuru yul to yul ngoyo, chama yaj tur, kawanga nganar yaj. Kuno yo yuru bae lakra mawarei. Ngui kiinja yul ngoo. Nguli balango ngai bil yuru nja. Yuru bae ngona yana yuru kuno yunja bae lakra ma. Ngui kiinja yul ngoo. Nguli ngai nguli yaj lakra ma. Kuno unja karkuluk na birimbirna. Nguni nano kala yaj. Yukura dara, kubulal na yanana, yakana yuru, boyak kuma.
Yo nguni inga i isu yu lakara ngala. Pichara inja. Minggu wala yu korona wanga nanganya. Isu na pichara. Ya itna nano kala berember yu kora nina nguna inja. Kadua la dao muni makongo. Lakara ngala ngayu korona maktu. Isu wala ngoy. Balanya.

0: Mark chapter 2, verse 13 to 17, Lily. Jesus, you got your nana, Matthew na.
1: Malangai Jesus, ngoling orinja, Martina balai, rongayena, rangalili. Balawalanja, yung ilongayunja, kulkona, dikana, long duruna, Martina, nanukala. Malangai tunipana, lakarangala mangi kumalana walalanya. Kangunyai yukurana, Martinanja, tukarungo pranja, Jesus. Malangai nangala, wanganya na yulunguna. Ngai nina na, kobo ombongala, rupia, yulunguna walalanya. Lingunan ngo, nguninja, chama, rupia uja, kobo nalawo. Yoro, Yako njangai nguni yuol ngon libae. Kawipu njangai yako Matthew. Katumili ngon elpia wo. Nina njangai yukurana libae. Jama ngai yukurana. Wala ngai jisu njawangana nan ngon pijana. Wa yuol ngon. Ko ngarakula maltura. Wala ngai nguni yuol ngon ja. Tunupana yana kangkatirina bala maltuna nanmo kisuna yo pa markuri bala ngali bainja kari urunana nanya kisuna na bala nanu kalaina wangali bala wala yukurana ngatana lukana ngunilina kawala nguni duria mirinja Rupiah kumpulnya miri walala, karum bakmanya miri walala. Walala jaya ukurana malturu na inanmu, Jisu. Palayana kari na yukura. Palamarjinina na, wangkai manapan miri na, Jisu walana. Kananu kalang wala luduk miri walana, palangkala. Palawala yukura ngaten jalukara, wangkai ngurana. Walalanya darana ngangala warai rumah kikonya miri yunja ka rum darai miri yunja yulungo yulungo yunganya jisu na muningai lukananya ninana walalanggala turiyat miri walanya yulungo yulungo wala pala walala wangana tawarka iruna nanmu londok miri ngundana walalanya picarana Wai, nak warai ngai ukuran jisu lukanguna ngata mulukala duria miri walanya yung yung wala malangai jisu jadarana ngakula warai walalanya juna ma ngai na walalago tabu wak merangalanya wangana jisu yuna Pijaran jakam lakarangala. Muninguli yulungo kuyanganya meri ngamakurunja. Ngayar nguninja yulungo yakamarci ngula yulkala. Ngamatan raunja riringoro. Nguni linggo yuro ririmiri yulungo marcinja. Dukmaran raunja. Camawai. Mula yul kongo. Ngaraja tuwala yaka martina. Ngulikinja. Yul ngongo ni ngayi yukura nina. Tuwari dono pabi. Yana ngara martina jalili. Tuwari yaik miriwo yul ngu walango. Mari yuro walala bilion. Pala ganana walango yaikja. Pala wal ngatirina nina. Kadua la dao muni makongo lakang la ngai ko na mak tu jisu wala ngoi balanya

0: Yun do bukulup tuman jisun. Mark chapter 1 verse 9.
1: Ka bilinya miyum nan jisum ngaronganan biengorom kalengorom makangoro ngayengoro. Yakungoro naichirich ngorom. Nan ngaro yon gun doyon. Palan nan yon dum nanan jisun nan bukulup tumanan banalayan jodin na maningam. Ka banan nan jisu kapungorom dawar tuan. Palabana jiwar ma lap tuanan. Kakot wagarum duibirin birma yarup tuanan nangol. Bilanya bichan wain yaku muriel. Paladal ngakulan rirakai ma wangan yakan bichan. Taun bandanya aku markap mim katup mingo. Ngayaka marimin gung mim.

0: Jesus, worship Jesus. Come on, worship him.
1: Hello, ngaraya ko naipiri. Kumana ka ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo ka numa ko ngama yor ngaraya

0: Ki sum bana yuta mangi yumanda, yakan kanang tuanan, para chule miyul ngawul waraul. Mark chapter 2 verse 18.
1: Wangan dumwalo yo, yul ngawara para chule ngorok ngoro, yakan ngoy ngatan naramin nyinan. Yana bayi room go mal tuan. Kanangal tanal bana John go bukulup tembanda dami o maltu dami yuara intanal yakan ngoy ngatan naramin nyinan. Adaul dal bana jis nam ga nangum malta da benyara nangal vilanyalim pala yol ngum wara do wana nangu jisum pala dar ka yana nan bichanan wai kana pum bay ya ka dang ngu ngata nara menyina pile rombu ngana pu ya ka maltun ka nguna ya ka jon gum malta da benyara bichana ya bile ka naun ya ka dang nungum malta da benyara taul ma bichana ya nyina Palangan Jesu melim indau rakan bicanan linggo munumam dango meringge. Pada bayang yul ngo ulai main narame, ka yul ngo mara bayang pada daul na truara yub tun ma ngatangorom. Pada mdal bayang ya ka ngatam no kamu maranuku narame. Ka pada yam diramu pada nan ngaro mayam daik kain nan goe. Pada nan ngaro ya ka pada laya nyina. Pada ngaro ya ka yul ngo mara yu ngatam no kamu. Kabana danal aro bana indira mun jauyun ma pala aro bana lendo pengu bara nan go ngayang malekin angaron dan ngaro ya kangu ngatanara mimnina pala nan jisu wari pun dau dan lego rakan mele min bicanan tau ngaro dango yol ngo yo jawar yun damanapan yurtam manjar ka ngona ngacilungulim manapan lego yalam nan ngaro bana kirim roroyun ma Palangaro bana yurtam manjaraka dorong tuna nyimukunijin. Palangaro bana kirim bariuna. Kabilanya bile, taol ngaro tango yurta borum wika radin nguna ngacur ngulim bacile. Lingkunan ngaro bana bariuna palangaro wikam yurtuna. Yurtam borum wika ngaro radin yurta liyana bacile. Pichan nani akan bana danlingo jisu rakaranam. Pada nanggo ngom yurta mangi yu mana ngaro taul na mangu chi mana pan balam bana na danal bang yaka pare chi yu wara yu mangi yu man.

John chapter 15, verse 1 ga 8 lil. Jesus in dual palanya nakun dutonongo tarpa poor man makmire. Uri pun ngay Jesus ilakangal iyan nakun ngay mengge kongal mele miri tao bicaragam. Ngarain dual balanya nakun nguni dutonongo tarpa nguni poor man makmira. Ka ngayon ba panyara ko ngutan mo na mira kahit ni jama mira ngurukin dalpaw na ka numan doal yul ngawalal pala niya na kun wanan mala nguningoy dalpaw po yun na ngayon uli ka nguni ngurungin kahit ni jama mira dya yul ngulukton dya militarian. Taper kuman nam na wana malany nguni borom reo. Ka nguni yin wana malany uripun borom mirja ngay nguli marchi yan kulkulkto na. Yan na kun taper kuman ngay nguli. Rawak chalkto na marchi jin mir ngura. Mar ngay to bulon ngutan borom mirir mirtira yan. Yo, naman dal biling oy na ngayang ular kyal ko na oy na. Balayan na kung ngunit tarpa, or na malay, taper ko na oy na. Nguringin darok to ngarakal dya, ngunit ngarang uli ka lakam na malanggal. Nininggi wal wanggay ngura ngarakala. Pia kung wanggay manapula wal ngarakal dya. Ka ngarang dokanin na wanggay manapandin na malanggal dya. Kanguli chandi naman do kanguni borom mirire. Wanan malatunguni yanan ganan yakan borom mirire. Ngayon borom mirire ya ngayto kanguni. Pangatil ngayto wangan manapan duto nung aldar pawal. Kabi chandi bili naman do kanguni yakayan borom mirire ganan. Ngurangin bili wangan dun nito kanguni borom mirire ya. Muni nito, wangan mana panurali ngarakal na. Yo, ngaramu kadwal duto nungon darpak. Pano man dual, wanan mala. Muli naman to ka, bichandi bili, wangan mana panjarali ngarakal ya, ka ngaray numalanggal to kanin na. Bichandi bili yan, wangan mana pandi. Ka dwala chandi nguni, wangan gurayan ruom gurya, numan to ka burum mirirya. Huni manymak terja katarwa terja tika. Baeng on namato ka huni kanan jama manymak ja. Muli ngay ngula yul yul ngo. Yakan do kanin na wangan manapan dia ngarakal. Ngayin do nguni yul ngo palanyan nakon nguni wanan kulukto na winarawak na. Palato ngay jama mirija yul ngo wangan manapan dia. Long mamay nguni rawak ja wanamalany. Kanyalok ton niya nga ito, muni ingulta lila, palatunaran. Kangulin ito ka, tara, wangkanya manapan niya ngarakin gal jayan. Kangayatan nito ka, muni batpichan ngarako jayan darok malany. Kangunin nito, nakon ngang do na ngaranan, nakon ikadwali jalter, para nindo yanan maraman. Muli na malang dunguni wal ngay buro mirire darwater dya. Kanguni nakon numato ka yul ngun walal ngarako malto na miramala. Barato nan ngun bapaw dya garkulok dya ro malto na numalang galangaw dya. Ka dola chandi tunguni yul ngun dya walal naman bapaw dya lechun ro ngunimawili mirja.

0: The time is 1 o'clock.
1: Yo, ngara nyako, ango, ayo ngoko dangara, era ringo, ora ora ngara, papurun, mai mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Ngaman no maka, yo ngoko ereo, tiyara, irkala, ayo lingon.

namer bukmak ka ngaraya kudal yingi ya goyola lea dalin mir ngaraya yolongo jambar pungo unai rapay kakapoyak naungur kupaupa ang ningaraku darok arang lega jambar pungo wang nga darok karena kung bukuro pradiyak ats ko unai na mga nangyirali kalkarang alatu dual darok tunupayam at kanimur to jambar kuleo jaga kagapman na ngula ngayang ngubil mram o nangu ngayang na ngubil mram marang nga ito jam limurungkal rambang ngigal ki yul ngu kapalanda marang nga ito maga merutukkal limurung ang mga mayan room yo ka ngarapo ko urupan na kon tuwal wanga ringgit ngu yul ngungur ka naman na bapuro diyal kanina kadwal kajaga diyak wanga nulun ngur katuwang ayo tangan raka jaman nawe law ko decision making na kung loom na kandoyol ngay loom ang mga mayan kapoyak ko hindi pali kapoyak ko kagaliyong kurumata ko na ikabikan wang ayo tuwalgam morongon sa murodal kabikan ng alato nawe lakram napur kajal tirang ni ay ito government to maradarangan yung room ka jamar kulay utukar darangan room gor at yung room do para rale yun mir margali mir to nga mga mayan tukar walang amany makmetri walto majingutan ka walto nguni jambat ka room maram kagaraman ka ngurungin nina ka number two ka muro nguni kabikyan napur kajal tir uni gapman to to makmak ton yor ngo kakal ko mayalew ka rom ko ka darangan doli dukar ka number 3 nama napur ngole ure poin lecho main mak tukar ka kung kayon mirin para rali yun mir room gor kakal gor nga makule gor okay number 4 na program ma'am o jari yun nga napurong ko yung nga napal mirin ka wala lang room kakuyang nawe ka main kitir walang kor marga yor ngo ka ngayang umir ka mulukur wala lang kuyang nawe ni rom gor gale gor alal tumal mam dukar na ken wala tu na purun dukar kur gama marga tu ni dukar lemur jamar kule gama wala tu mal mam ce gadang an wala tu ga ngone le kel kel wap tu na purun gal rom lil man mak number 5 ni gabican we want government to talk directly with our clan leaders, can meet with regular Navi, with them side by side. Tuale number 5 cha, welcome. Napur kajal ter, ngoni government to kumur wajt manapur ingani na kumur kumur margalim to wangaj manapan mir rambangi rom go tiak na cendulim rujamar kulin jama na cendulim rujamar kulin jama jaga ka buk makian kurutu mirmala ratu jama rambangi yul ngawalal ka gapman kungkait mirbala lali mir number 6 jangai gamru dual gam gapman jatu gulyona kuyang anangur na man maklimurung ka walau yan betul kabir rum jama anbe walal manggi natyan waktu jaga limurung kalangau kabian ka butir bikin ayol ngawalang marglim tu rambang ijama walal tu kulyon kuyang nang mabalan yang ngugam na permainggi na manjmak numulang palanyang ngur ka kangan wal tu lom jaja limurung kalang ngur ka walau ilakan yang berungan walal mainggi na chan wal tu jaga limurung kalang ngur jamur kulyong taro adeli ngay kangora
ngole yor ngole na bijan lekan ngor kanamir kabulo bijan koyang ngai ngole gap mant ngai pin berga ngai ka bijan koyang ngai benan ngam man mak beli ngai kana right kunamir nguluk pala jamo na kal ten ngai tul jaga lem rugala ngau jamar kleu kolion ngai to gap man kolion neto dokar koro dola chandeng ni ni ka ko yang ayan bina main mak ni ka ngayatam ani rali ni turong ngir na prunggal oleh ni gapman ka na prung yul ngoli das mala turambang e jama rambang e sad by sad blim tu jama rambang e margalem tu dokar mamunna gale kamar ko leo ni yutta Jaga yurta yang ngajang ini lima tempat mampu karung ini nak kan waktu maga mereka kurum kurumain kita jamar kule. Jaga waktu ya kurumain kita, jaga waktu orang acara yang kurumain kita. Pada waktu mak mak tu na del kurung, anda ngukap manko kurum kule merong kalango. Pada tu jamar kule ngutan ga yual kterian rom luap tu. Yo pernah. Nampak saya penjangai kapi jangan akon lemur. Yur ngomala bukmak kajal tir lemur tu nama ngai tu baranda rali kal ketir lemur ngal gamain ketir lemur ngrom ko protokol sual ngali kalakam wal tu marga butur bicun lemur ngal ngau kan lemur tu walang butur bicun walem tu tukar nama ga mermam lemur tu ngi gonga ngi jamar kulin lemur ngul lemur palai bil mam napungal lian yaka baranda lemur tergale bil mam lain Aya kerana liur ngelolong meter belum mengajar nak pukal mereka merata dengan ngai itu walau jam berkulai balang dalam ko kayur ngelolong kadar yang jauh kering ngelolong maga ya meril yo number eight kamro napur kaya alter napur to kumur mana namir yura namir korolong kor kapan kal Kapman kayol ngo Napung kayan Marga lemur to Tukar nga mga mayon Dia kewa ngao Kapoyak na tingnay kadara Ayol walal nga lemur kanina Dele kapoyak Lemur to jama Lemurong kalang kurtarang naur Marga nga ito nga pagi Darangan lemur yung kapman to Lemur to walang darangan Tukar nga lemur to majijama Yura na mayro Kamar dengan Amir, kaganjar Amir, balan meninggal itu dole jamar kuling mar itu balik nangor bil mram ngayang o balan dah romgo, kayor ngor romgo ngay itu dia ke Malton, pelajar acara Korean, o main mak Korean dokar kor, ka balan gale meninggal itu ialah jauh nado leadership limurungong, ka walan nato macam limurungga ma, muruarin balan, yo balanya. Itu dia ke Malton pelajar acara Korean ko main mak Korean dokar kor ka balan gale ngunyai tiel jauh nadal leadership limurungong ka wal

0: na kon decision making goro amar ko le jama one to poko aton mere del ga poyak ta bala nga pagi aton down court lil marga wala to ngone le court mo jama dawen lemur to depo ngoro panolangal dokkar na tan lemur kajal ter yaka waral to ka ngama ngama yon limurong rom nanya limur to dial ngama ngama yon gabala guru panulanggal wajah to tangan limurong tuala chan de limur to ngama ngama yon dukar maga mir kot kor marga limur mayangi yon na limur to bala yon yon o nakon limur to jamra kulan yon nakon bala ngara kal hiral kal yol ngurom guru wala yon guru pan marga waltum kinama kakal ko rom ko automatic ngotan gayar tu na bingo ya ikrongo dole mar do bal na mer ka rom ma tam diang bala ni lim ka meter balan dal gari rom ngai kalem ri mar do bal mam ka jamar kuling ka meter na do bal un lim ri jal waltu dawat tun mar waltu do tin ngat rom bur ja yur ngukur darangan yur na ngap ke ndang darangan ma ki rom ai tu mar ngamatir na wal ngain ka jamar kuling lumrung ngayang ngwalang ko Balanya. Number 10 ini kami bicara nongon jauh kapan kau napur to mal mam dokar o jari napur to napur kalang ona per jam berkulu nalcan napur to alang keluar tinya malam o ngutan malam napur oyan do jam berkulu napur kulu napur tukar belgal karena korwajan waktu main getir karena nak kena perkajal ter waktu main getir ya katu ni dia lebelah ngamang ngamayon tole wajan ngai dia lebelah kot korwajan ngai dia lebelah rum ngurunga pake kor na permain kita cina perutuja gawal jamar kulu na perunggal ngom karena perunggal ganjar kor pur yo yur dole na perutubayan ngogana jama amany makom dia lena kon community ngur Mungkin ni nak perlu dongga on rupiah nak perlu dongga on ka girip mana nak perlu building mana mana nak perlu dongga on nak kon pandeng go ka infrastruktur mana nak kon malah marga lima tu main makur yang tukar kurulum kurulang jama ka ngama ngama yang ulang tukar rupiah itu dongga nak perlu ka bulu nak perlu dongga on mana mana nak perlu jal tukar ko na kumain makuja mau balay tukar lil kabulo nga napurong mulka malawa nga malaga ngata napurto nawe yan ngunawal ngayon yung aray nguna napurong dertipo yung napurto jaga walang jamar kuleo yun napur pichan debilian na kundo di pala yung nga ni napurong dugunga yun ka kuloto miril maraga galkan jamar kuleo nirpan yo pala niya Number 12 ka bijan ngawanga na purja ka jal tir ni to government rally marki wajt man na purin di pal jal kril mulka l to al rom lil di pal na kun kapo yak lil ya kan ito abar kung na purin ngama ka butir bijan na purin rally marki ka nini na purin kal di al gomur gomur limur to nina marga limur to yura na mir ka kungay on mir Ang mga mayon dokar na purnungo tulakam na napurgamay maknayatam anak ko na purmayin gitin anali na purrom dungutar nalcha na purto darchal kumrom ka balaya walang maga ray prip milil rom lil ka kung kayo na milil rom lil ka jaga milil rom lil na purto walang do jamal kuling nirpan Tuale na prong yalak umiru na prong leaders malakanin na to kajamar kule walto nguni bilian maram pero maram at dukar ya walto maram paranda walto rom kumain gitir kayor ngo walto rom kumain gitir rambang yan dapir kum kadole nyolang kum dukar bala walto kanin na yalak umiru balanya
1: yo thank you numalang ko butul ito daw tambal yor ngo ready early
2: You're already out on G.

0: I'll have to sing it in English.
1: Pengemia ko Andrew Gurui, tungkat mo na pang school ka na pangaro tao mayam na pangaro school work mi warao na adal ka happening katwa ka tomorrow ka Saturday na pangaro ng wakalo ka also tungaro mayam ngan mangaro mayam tao yung radio yun tanaling tao na ka na adal ka birka yun ka na adal ngaro week ka mangaro ng tao yo ka first one mangaro interview tungo yun mo yako early kailangan nga pa yung radio mo kiyama min school work min yung ka naman mo raka namit na yako
2: yung min makala dual na nanokal kaliyang balan yun na dual mo mga school kaya ako yung nga Albert waning mara
1: ma raul nun mo raka na pa nung tinalang area nga
2: jangan ngara ko ngatin ja if I to go back 2014 or 15 lil we been like even ngara to balai 1980s along but that's bar kumeter but anyway first ngara kan jama murong 2014 doing kam now ya ko remote school attendance strategy yang also known as walking bus. Walking bus 12 now we maklim war pemanggi balanga itu kamar jika jamar kuling mara wang akur rale miriam school kagunga yang the teachers naga parents nang lal community wang
1: na pangaro nunggu and bit jamikan nakon ngatil 5 years back na kanuni happen dial nakon tuan jabala wakal koro arakalakram nakon darwa kan military newe happening everywhere nakon community wakal malablenya kanya kon numalang kon dial ja na numali birkayon manimak nakon unin ka malim rally
2: hi main makal dari wakal dari beli nakun dari ngawi balanyam mulai dari yurung lung mam malakun understanding yurung ngai tu lung mam uripung community ngur balai wakal miring malam mana kai miring iraki miring beli mam miring kalau dua orang ni dikki ni ngapa keong kita karena malam ni mulai dari lung mam diyan jangan warak mo long mam do warak kan jangan main ma bilin ay leon long mam yo long oi ka me mara nga mal tam jamar kulin ka yur tan yo long ka mara kan punya ka worong oi mala mara nga mal bilin ala kan jab brave mo ba jangan ala win mangan ngai tunguli na we long mam mara tungai mangit yo ka mar ci wandang ul ka wandang ul ka wandang ul wal tu dangan mengola jan di music ko wala bicara wakal ko yo
1: bana na kon nen balan mo ka tulay na kam kon wana ngay papuro unyali wang kay ngura yo kalat na kon rip na kon jamar kulay ja no makanal tan berkay na kon walang alto unla tan di mangiter na kon rip pri maram ka na we
2: eh bili wang kay ngay dole wawa wang kay ngay dole na we main mak yur tau jamar kulu ya kara mang mang ngara kulu ngara mang ke wal yur jamar kulu sora chen ni mang ke tir wai mai tu guru tu mir mang ke wai mang tu mal mal ka guru tu mal mung ni music mul dia balan da wal music mul he ma kal zung ni bi na bi sometimes ngara kal gua ngara ngur bungul lemrong do ka on wa lemrong traditional bungul in certain years yan mala a certain month yan yo ka bu dai na ku music ga dai ni wai na ku na music malam kaset mo na ngur bala ka ngaman ka ngur bala bala ja learning ngara kan ja ku ya ngur learning be bala man gitu na wai yo
1: ne ku na kon important ja walang wal to man gitu koroto ba poro ka manik kai kun ka minchunya apa le nyonya mana
2: yo yo ka kun ni nak na we we ti na nak kun ni mai mai ma ja mar kul bilang ai tiar ngomeri inditir inditir ka ngai tu ngala mil gur pul mul kroin pala ka madari rom gakkal yo ngop we tru musik contemporary ni mereka maklakam contemporary music ka bala mil ko mun la interested war pam na wor kur yo tanya ja mar kul ya lo ngala kun ngala ngala we was the shame mar ngodi your own culture or custom knowledge through music as well mun al mulkro par ku wa ga bar ku mire ka yo lo mani ka ga ro mun yo ga kar bare yo yo yo
1: ka yo lo mani ka
2: yo lo mani ka ga ro mun yo ga kar bare yo
1: bil ma ga yede ke
2: yo
1: ka bongol man mak yo yo ka nakon wala ngon teachers kun nalten ol jaka ko yang yo teachers to newal to nakon enjoying wal ka deak ne ko wakal ko deak wakal ko ara ka go yang ambam man since na ta bro ni ngal ka pass mara dl staff especially ngara mangi wal ka na we mara ngam tin mule pala nya room ko mara ka wal ngun ni nakon ka take part bele yo ngun nakon festival ara kun do wal gol na ta kawal matung ibal staff malaga marci ni wala ngun bi bang wal ngun la nau nyakun mar mulikin yo bi wala ngun encouraging bi na think wal ka ngun para yang ingat nau di mar na purung yo rongo rongo yo ya ka jawal tunga ang dunja heavy nakun yo ka kung kayo namir malagal wawa nau mir encouraging wal ka nau and support yun tuwal yung mala festival any activity to their creative when the staff na purung dal ka supporting mo yan. Yep, pijan yo lecho mala. Yo lecho, thank you, wawa. Ka nev kam arto yan ngang tun numalang na nakon numalang kon nito kurupan tao tipal yao yolongo ka papuro ka nev limurong generation ko ngulukon bala generation ko nito kurupan pijan nakon nito yan duwalin bilin limurong nawin room ya limurong item ka manika niya ka bungol na bapuri bapuri bapuri abilin nakon
2: I hope limurong yurtaw niya napurong ka lang yurtaw ya malakulew miyal ko ka yawin ko ya malakulew I hope naman to the manikiti yan marma room ya lang umiliw Lemurong, yorongo, kawala lang. Mara naputun mara yung kanan niya, naputil kuroro, yorongo. Ka manymak lil muluka, lil dara lil rum, liyakan matu yala, mara baga pagayon niya. Ka mnawin baray rin niya, mara matu, marma, ngundan din na rum mo niya. Ka rum yan matu, kalimurong, yorongo niya ngayat, tam di pali nga raka, limurong, warpam kuwa, kaya markuli, yala na yorong ako. Jeng yun matu, kalum dun yun, kayakan matu, waray, nga paket rin niya, kaya ya man ngawala ngawala gakal niya, kay diyang ikiyol mo yan nini room doon yung kagakalo na rin wala habala niya nara kong yun naman lang be strong stay strong and believe who you are ma may mag
1: thank you thank you
0: ma. I'm Camilla Derry Managat and you're listening to Yolngo Radio.

0: 4 PM yulong ma chingala palmeria chama ngo tawa yuna ka jamar kule tawa yura okeringol
1: yo bok mak na mil no ma ngara ya ku bulka no ka wanga ngara ka do ara yulong radio nulun boyngor ka wanga ngara ka dipul kam aire 8.9 ngor ta perek

0: I want you to listening Yulungu Radio from Yugulmangi Rangers. Ben Wilfred, ma jujut na.
1: Pala ya tau, na we uripin. Na bila nung uripin tau rakam kalanga pra. Tau, bila pala na. Wangan mara Yulungu mara. Kunal na ur, makone dawan, makbaigat wangan ur.
2: Bagat ngara.
1: Yo, bagat ngara. Baman. Tara ngur kayo ngur mara titip ngur, milingin bingur. Raman kering or kalian kongor kanin na ngunal bay gitaro eh yo kadua la mar mayur ng maraka nin na rich ang or yur maraka nga ni chuloka yo kamar ng kamuna wal mak ay da clock to na na clock to maraka loka manapi mar may yo ka loka maraka ka din marangam matar pangay bakto na
2: yo
1: bakto ka mana bicen goyang ah mak makmukul makalka makulayul ya kan meramal ke palanya aden mana bullo kangane cuy kata ulakan bullo kabullo kabullo aden ngai nakun bakman hindin tarpa ulak ka hindin ka mana bicen goyang ah makmukul ka bicen maybe mak mana goyang aramang bicen mana tuan dari bicen yo kan ngai nak kon third time jangan back to dar pa bala mana wonder ya pada merit ka wang kan gamar ci wonder ngurung ho ka wang kan juri ngo yo kan ngai nak kon ngun ngurung ho na mangan second day yo ngai tapi kan ngai wah mo ko do na kan ngai ngun second yo lo jadi ya kan ngara ita moment makai ngun ba second yol ngun ni moment ngai second yol ngun ni kangai first yol ngai ka koyang ha yan bimu ko yang ngai ngopul kangai bi wah tu ana mo ko kangai wa ngai ten second yol ngun wah ngara dol ngara ke bun ngun ka under la ita moment makai ngun ba second yol ngun ni moment ngai second yol ngun ni kangai first yol ngai ka koyang ha yan bimu ko yang ngai ngopul kangai bi wah tu ana mo ko kangai wa ngai ten

ko labit to ang rakanin nang milin gimbi ang niga nga man radio 88.9 FM.

0: guru-guru katuram ngay dang na panga ramen gening ka first day ngana pun ko jinala na pa na para interviewing you on your ring ka tao mayam na ga happening katura ka ngun kon bala date ko Wednesday on Thursday on Friday on Saturday on ka taro rakar malang da wo interviewing den ling you on your ring mayam tao jina ko nya pa you on radio yo
1: yo maranya ko urama pilenda yune pengom yora nina ngarale ka dial raman gening ka win ngarani na 18 years na mangaraja mar kuleng wala kanina jawarin pitjan ng life wala lang kangarang ni mar curale ka thinking ngara na ngara to running wala lang life ko jahal ko wala lang wala to kabuli yun kalung mara wala yung paklil activity ngara wilkom men mako wala buli yun wala katin game sapul ka na yako bet bet ripun wala lang jamar kule yako ka same time wala ka practicing dia la banji festival gon kadar wadal jamar kuling dia ngun bala itu mau mente start ngara sandayan yo yan wala lain ram spirit muna wala nga walang ram ngertian

0: yung ayam yako yan rugure katram tango na panga warka ka tao ang arakram na ka happening jinang bala yung merko especially na pa mala music ko ka music dance ko ka na wakal mala activity mala ka ngayon ang ton jinako yung wala tanaro rakram tao niya ko na ka gatur ya happening na kon Tuesday ya kana happening diyang un bala
1: yo ngaban jawan buruk wa tiang un bala ngai ka happening dual kya ma kulis put ka start ya ngai dual Sunday which is na kun main mak ngai jama ko yo na pu ba nya na kun yo ngon na pu ka na ma ya la ngu wa lang fut ya ngai tu ka jama ko ni na rai piring ngon tau ng mengitil tau ka kamu nunggu ka nanti akan ni dulu ko yo napu mengi ko pa ka napu to wala lang pas on wa tau ka repirin ka connection connection ka wa ngamala ka tuan jama ko main mak mengitil ngai ka happening jama ko yo tudo banya sport music ko
0: wala nya kon ripon ne wala nga bian kam mal te ka bir ka nga ne mala bala nya ripo things mala nya kon break in ka nya mala betul no man apa nya mala nya
1: yo bilen ka ban do wi wak ja maus nga bali kami maka wi ko ka bala nya makum tio mala kali unko na pulika ninna with nawi MLCOL ka Najawal ka community development project mapulka nama based in kali unko and we sit down ninna na pulika together ka plan together to nawi dua na kun one dua program for young people go kagama pa mala man makiyan
2: womle
1: work together
0: work together abilinya work together man makta man mak na na kon nungum numale gom ngayaro wa nga napa question na kon na no narwikam jamar kole om tarok na kon tanal go birka enda om yalwa mi om
1: ngaran ga bicam nama ngunai balabal kun meter ja ya la ngo wala ngo jawa ngo ngo jama ko yo fit jao wa buka ninna mai mak tu rom do ka da oi ka go do tu ka join rambang ye jama ka gunga yon jama ko wen ka kana tam do wo malang ya la ngo
0: yo mai mak tanga da o ka lecchu malang ko mide ko man makt mal ko jao ne na kon support ka ben jamar kulin pilin yaw malang room ko man ra yak kamal ko ga birka ndan ga napa breaking ka napa malang pilin yaw malang ya man makt mal ko napa jao lacho ene wa pem den lin napa bang pilin lin ko jao an pundal blang mayam yurwi ka napa dal ga support jamar kulin malang
1: Pakcik tu ada makan tu jamak kuih kena pandai di rumah. Palanya.
0: Yo, thank you. Yo, nama kanga mayol ngoleh dia 8.9 jinal ramen gening.
3: Yo, nama kanga mayol ngoleh dia di Alasapasin College 8.

0: Joo, alal tuol napurkanina. Nolengor, juuri epurngor, mä numatongaama. Pelain o pom pom battalari rakkai. Baitin. Ka ngara hana kutjan. Ka ngara nina janein mulual. Main makkana tataapir kaiun tunnein. Naa nungu jaama gaattoren ja jäl e-port ngur, mef ngur, nolun ngur.
1: Gaattoren jäl ei ole jaama dual translators kalwan langal. Translation jaama. Ka pulu naama ei ole jutta nguni program. Muni wali ura translators tu mala translators wala dual kalwin kongor ka raman geningor ka kolbenor ka yurwingor yus wali ura nguni yutta program translation ko jama o ka katwen na kon ngara kon raul dual airport ngun jama ngara ura walangal translating jama ka bolo nguni ura nama yutta program
0: ka nungu tarok ja na Bapuro na belita ngak na yurungu ni naka rambangi mana panbire na nungu kuya ngana uyo ngayangu tiak jamau
1: ngaren japo yurungu dipo ngur miwaj ngur kale ngur kumur miwaj ngur ka kuya ngiri ngara yura tiak jamau manjmak ngay dual jaman translating bible yulngu lil daruk lil nangel murungu lil daruk wanga yulngu walal baburu ka baburu ka baburu yo ngare nyan ko di bal jama lil waptun pele dual daruk jap daruk yura translating bili numram book of mark ngur chapter ngur jap lil kangun ni mal ngara waptun jama lil mar ngareiro nguni bilmara nguni daruk tau english ngur mak ngur kajap lel dual zipal daruk lel dual ngareura wanga kajap lel daruk lel
0: yur nakko kamoro nguni korwa ngaru tau
1: manguti lakami ura nguringin tau ana purung yul ngualang buk makko God kurum anan ngu God kurum kapulu magi kumi ura yul ngun walan bukbak na ngana burun nguni ngai God ja yuwal kuangar ka ngutu dal ngai kapulu ngai wal ngakunya mirumi ura murka ka kama ka magi kum nguli wikian daruk kur tuwal ngana burun nguli jama ka Nina ngana purungule luka ngunye daruk. Wal ngaku namir roon buk makku yul nguwal lang.
0: Main mak, mwitir ngara buku kurupan nunen. Main mak nungu tau buk makku yul ngu buku lo maram anam len ngur.
1: Main mak kutjan ka, thank you.
2: Yo. Ngaya, jaut. Ka, Papro mga kulo mala, katarok man niya ako tangot mi. May mak, jama mga iba yung katango, translation jama. Darok nang ko, kot pangaro o papa o. Ka, translating mga iba yung kapingro, jambar pungro, kapala, pingro, jambar pungro, kapala tangot mi darok. Yo, ka kaul manya ako ngayon aro, tawag mandango New Testament. Bile, ngayon ka chal mi, nang aro, dang mi, Bible ya ka, ngoya, ngalmaling ko. Ka, chal ya ngayon ka, lirachingo, o kalpo, o ngaymilo, tango araba na papuro, Pandangan apa tanggung mewara.
0: Kalau
3: mangan ram.
2: Yo. Tango era ba pro bana mana piling ko taruk wangain tango me. Tango era ba pro bana mana piling ko tango me taruk ang ay kajal me mana pungaro ram bang work tun. Tanaya niya ko warum ka birka mi ngalma daruk pada nuno kangama Maria kawangya mangaleng aro rambang ijama ya kaya na ngaya ping aro ya kajama tam kot pangaro taruk adamo nan daruk kung ano ngalma linggo jina ko pa pro o taruk ko
4: na nono yaon ko maringgi jina lang ang workshop nga jina lang ang workshop nga yaon ko maringgi ya ko ba naman adapted ba naman kung kaya undami baying ba yung arwak karam adapted ya ko ba nang aro ka tao malanyi long toman kawang kay likod nan ka olwere nan ga banana pangandayam wamputangan olwere ne pano tole yun na nan do wasto na yan abane yan
5: yo ko yang nan ga nga chileng mala yan malangal maleng kong tanong to na kapanang arongal mambay ngulong na verse o chapter work to no and then nan mamaro bane yan malang to na yan yan ma nan tantango nan ngarbon di dawar yun dango yo bila niya nandango system dana liya unko work ton ka lingo ngaya kay nga remember wangan mi day yo then nan consultant nan ngirin bum gabitian nan garon gam why I guess that yala lang umi yo there will be a program that lumangaro work to kay nga work to yak kanwikara panam barai tan bar tun makai ngi to tawari mo panam wilakian bar purnan malang tun makuli jim ka ko ga yunda min nan nandang yul ngom program majina ngom bala
4: yo na na nam ben bala mai min ku ga yuno bedinga aja hanga yang aro bundi na tawari uman belanya muro ya kawik karangan nan ngaro kut paron Pagkara namin gan, karak ko di bartong ayayak ka. Pundi yan na, before nga batong hindi, nga pam niya ko na ikon mangunong nata karki. Ang buduram kay ngoyen tarok ma, yan mamala niya. Paibro ma, ngoyen ba yung ka. Huwag kaya ngayon ngayon maling kaya, yako. Latiwara yuman tarok. Latiwara yuman tarok. Kaya ka nga maring giba na lechwar yung mga barok, tanaling ko ginala map ko wala o password. Password tanaling ko kaya ka nga maring giba. Kapan na nga kaya nga karun mara barok, mara lechwar yung mga nga mitin nga tanaling ko lai yung mga bae mila uram. Kadirun ma bala nga na man nga ba na password ma. Kinako map kong password. Yako. Spread the word. Padangal maling gulungan na pungar wakaram. Lachuar yuman daro. Nan gukot ko. Lachuar yuman daro. Namun na yan malay.
2: Nakum ngarakong adik minimur daro kumach. Kap. Tiang bala kayur mo nakun yutay. Kumach tu papu payang ujama. Ka ngarakalaru ngaratumar-mar ngaitu ngunikap pilimap niwalkan ngatil ulgu-ulgu bandu malacama so ngarakal kumrungur bil translation ngur warwo ismarma wangany tangok miru yul ngolong naputaruk kumala kawangkay naku ngarik miru taruk kumajku tolir aku tawin pat ngarapin ara chal te ak chamao ka ara ka chal te ara to tar man new testament to le ra kal nga yang ngor ja chama ka planya to le ra ko tawon pat ngarapin Rachel Tiak Chambo, Rachel Tiak Chambo, Rachel Tiak Chambo, Rachel Tiak Chambo,

0: Tiang beli yang ada dalam yuta berpro jodoh tinggi pal darok lel jamal itu. Kangkang arah merki main getir. Nerken wala leka jama. Kanerken wala leka ngelingan jarak meram darok. Uripung ngur darok ngur kapala uripul darok lel. Tiang beli yang arah merki main getir. Kungkai unawuro. Kungkai ungarin kai yurungi wala translate temala ka bolo ngapa ke wala ngarin ka kungkai un tiang piling ara merci main ketire piling ara yutta dari yurungi bapro yurup tun ka kungkai unawi ngaraka mara minde meter wala langkung jaman napruka malaman apan ka ngayang urmane mereka ku ngai un mirna purka ka balanya
1: yo ya ku ngai ungir nga yo nan ngaro manjala manjika ya banyayan nan ya penyangayakan kariwan ajang nya ku yo ka ju mingu yo ngaro ngajala yuman
2: ejang ngai ngaro rakaram malengkol tawo banya cinang balangan apa ya kajang omenggiye menggiye ngan apa ya ka yutawo jukau nalpian ngaru ya kayan na piliuman canguyan ngacilim jenal ya kan jama laptuman jenal ya kan doyojora kanangal jenal ya kan word to word jenal ya kan nangal iyan malain kayan li ejang upi wale ya kan warat tuan ajang anapu ya kan main gi anapu ngaro warat tun banya ya iyan na jang anapu ya kan main gi kunya nangare manan ngaro pulunan ngaro dawat tuman banya ya iyan na jang uyan jangu nyako ngaya kamengi kinang bala jawikan ya nan ngaro yala langumi dawat tun jangu ya yan jangu ya kakariyon ya kaya na nyako wai muna bala yumurko o muna bala pitun ngare yuta dokit ngare ngutan kinang bala manan ngaro mengi baiku ya yan go manapan kajura o almangaro ya kamengi nama biwalia paya nalpian nan ya ka kariun ngal malengo yan nan bay malengaro madarang kana naman nan ngaro ka biwalia banyaya yan ma panyangacil nan kungan ngal malengo yan jango kunya nam nan ma ngalingaro tawatto mana ngalipin yul ngoyon penyayan na kyang uyan nga napu ya ka maingiye ngalinyo kospol nga mak ngalinyo ya ka maingiye apanyayan nan ngalo dawatu na muna ngaro urung uyo nga ma yul nguyo muna ngaro makandar uyo nga ma yul nguyo ka nguna yumur ko yung ngaro nga ma nan ngaro maingiyin baik ko ya yan go yan murun nan ngaro ya kakariyun nan go good Korean nan ngaro ya kakariyun na baik chana yan murun ngal malingun buk makun bayan nan darpal kuan kunyan juan ya yan na ayan nan ya kum jango ngaro panyaya yan mangarin am jambala munatalim yul ngoko namin nan panyaya bili wangganya na yan bili nan banyak ngama-ngama yawan biwala parko nan bayan na nga mga mayon min pala nan yu iwanan kajawi chariangan apu ya kajango malang tuman kawarat dun hindi marimin nan jango kung kayo dami nan ya kakaryo na walipu yan ko nan nga rutawat dun na ya kangal mamaringi pukmak ba purungale panyangale ya kakariyon

bayanan bar kwali man ngal maling ya na mitjen kamalain ya cango mangaling aro madarangan nan ko mayo dap tuman nanan warat tun nanan pijan naun nan gungan acil mingan nan piwala bar kuyan nga mga mayon minnan piwali linggo kacinang balak ayal lang umidawat dadawat yung barakto abanya bilinan barakto dityum ngal malinggo kacang nga na po malang duman yaka ngaya yaka malang duman kung kayong dami nan barapun na nang kung kayong ginang niya kuwal nga ka ngayang barapun nga mga mayo na niya kuwal nga kinakuyan ko warami huyan ko nan nga ro dawarto na dawarto na nan nga ro manan nga ro malawarami ka jamar kuling anak piling ko kucara mingung anak piling ko wara jalan nga ro maringgiin naman jalan nga ro ya jangon jangon banya jangon banya nan darpalma roma nan kuway ma wangarum manan nga ro warangul ko namin banyaya banyangal mayakan ngayang ugat po iwan baik ko ya jinak ko jangon nan lalar ko namin barpuro milk ko namin nan barpuro mangaling nga ro papuro nga ka papuro nga papuro nga warat to nananay tawat to mananan ko terpal ma ngaling nga ro naman bukmak to yulong uyo nga pagi maro naman ha jangon yulong umara jawit jana jana liakan naman pilihan kunyan ng almalinggo. Almalinggo nan kunyan, gambal ngayili. Jul uman nan, derpal kuhan nan. E tiyango, pangalim nga rodawat tuman na, ngalipi yan na. Yul nguyo yan na, yan watang nguyo. Pili yan go, nan go ro ba niya, dul ngungo wo. Nan go ba niya.

0: Yo, my name is Var, and you're listening to Yolngu Radio 88.9. Da Brick Muka.
1: You nail it.
2: Why, man? Nana bini daru ngalira patala na. Patala ina bini lira ya. Pikir ngay ngay wangan irmar maru na na. Piani na la. Ebi na ngay wangan ngay ngay. Pala ngay pina. Marara ya runa dartu na bikin na ngay ya. Ngay ya wangan warang ya. Pala wap tu na ya ngay. Pala wani na na. Wani na na ngupan na na. Ngay ya warang di wati yu. Ngay wani na wani na. Tali na. Wah, kung ngay warang na. Wah, kung ngay warang na. To watu warang, watu warang. Pikir na ngay ya. Cun na marci na na ya. Little red warang ya. Konga yung arana wajari cango korana chatuna chatuna korana waja yulngo yulngo tirang mi weto yuruna umbalan bilinya tarpa chatuna mi mala we nga kwe nga nga nga korana yachuna duwa na lili dakul mi wandina korana wandina na wandina na wandina mulka na nga nga nga mayang na nga nga nga putar wita bala birri unana duwa na nilungu ya Warang ya waktu ni tartuna, manyip mengunanan ngu. Aduan ni kurang marci ni. Dai kau na hijala una. Biniru little red riding hood na niru tartun ya. Dia ngu ya harinu na beri. Bila ngupana nya dakul yuna doa ko. Ngaya wadu ngu ya. Warang ya waktu ni tartuna, manyip mengunanan ngu. Aduan ni kurang marci ni. Dai kau na hijala una. Biniru little red riding hood na niru tartun ya. Dia ngu ya

wanda na pia nunguna. Richa ko pral na niya wanda na pina wala biliwa yang anya ngopa na dakul yun na batala yun na dago. Weja ngulungi malato. Yulu ngulungi ya tirami ita wato. Picha na. Pulia chatu na nganya. Chatu na yang anya balangay manyi minguya. Ngunaya na balaw. Kaktu na nganya ko nga manyi minguya ngayi. Palawangan na. Ya kandiro bulu marci rica ko. Ngayon na nabatan ko na manyi. Manyi markap mi manyi. Ngaran yung warwo yun na nabitya na balangay wangan. Ya kandiro bulu marci rica ko. Tika na malan yung warang malan ya. Rica ko nina nina madakarit mi. Bitya na na. Ato ya na yuchola. Tao Little Red Riding Hood. Palamadan yung marci na manyi mungo. Ka Little Red Riding Hood. Marci na mada. Kaya mga mol mi. Ngate tawag pangalaman na lokanana. Ayo, bilin niya.

0: Merry Christmas, Australia.
1: Hi, everyone. My name is Levin Murray. I'm from Bulman Community. You're listening to Yolngu Radio.
2: Ka next, tao nam. Pia mark tao. Dawe angeda, kamarang togalak kama, mulogoyo. Nga kuya lachong da dao ya ka. Bitcha kong ayaw da dao. Numangero ni malang tunan ni da bitcha ya. Tao ya. Ma.
3: Yo. Ara ya kumulogo. Kalewin kupin ara. Ka. Papuro yung aragara ora. Tao yung aratudwalak karamay. Ngir poy ka ngatile poy uni bir baman wala la ngoro nangal mere wala pal mere kokko ngal ngir nam
4: wala ngoro nay ngokko nam
3: kokko ngal wala nganya dori ngor makkar ngor ngara ngor kokko ngal ja wala ngai puttura ngai tala ngai makkar na ngal wa rip unwanga island runno Undele mara gumurdo minna na minan mara.
4: Eh.
3: Nawin. Attilin.
4: Eh.
3: Mara na na min. Attilin mara na na min gumurdo minan mara. Undele makkar ngul wanga ngul. Pala ngai wanga nan ngattilin we. Panang ngul nina ni dual marichi. Picara ngai nan ngattilin. Angai nan wanga ngirkiam. Pingol ngara tuar maricin pararingo kukung ngara ngara pingol ngara palmiri kukung ngara ngara palang ngara maricin tuar ngara ngara makar dingking nungun wangam katunga ngayong ni maraingan ngatiling kababa miring unyan ngungir kum lewe maricin mir marakan kababa miring unyan ngungir kum kangay ngatiling Tiro ngay karwang anay ngundi ngir kyanan mo kalangat tili walja. Kamulukur ko lang miram. Ngay bapa miringoy ngay nyawut turo. Andi miringoy. Palangay ngundi yut to nyundi wangan ko. Ama, halibalan na ngaligwaj manitura ko dunop pa yamun na ngalapal miriwala piliwala ngaray ngukko ngalam.
4: Ngay?
3: Raw, lilo palangalit kumarikin. Kangala palmiri jamalang unni din na nengan unni ling urupan nyik nyik karit jambal newingan unni dara na ingumur nguri jangara ingkan dara na ingan ukala ngala palgalawa miring wala miwong galam
4: iya
3: kan wanda marici marici nyuku yuku miring unni miwong konyo waiting wanda kan marici marici sbayam Kanan ngunan ukal ngundi kumurung ujang arany. Bawa miring wala lang alapalam. Dinan ngang ngundi lewangan ngur. Miwong yakum. Yum.
4: Palanal pedan bing wamadakari yun minam.
3: Kari urangay nga niya ngir. Tay ngir. Tun nga di miring unay. Naywi na yung atili na yun. Parit yun amada liu urali palipay na. Waik tura liu yur ngay. Naywi. Manday ngir. Tsaka kang atili. Lipa-lipay na waik turu. Marikin bala mada na ang ala ngayon. Na ang ala mada ngayon ngunin nara ng gurtan. Ngaulul na mada na ang ala ngayon din. Hindi tinan ngayon ngaulul na bala ngayon wanganan. Why? Na ang una nga ma. Pitya ngayon wangan ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon

0: Walong dango ka 5 a.m. na chadaw anan.
1: Talo ka nga maaari at ipong tujing or tunjis kulong or. Eyo, unang makangaman.
0: Yo, ka welcome. Tango yul ngo manikay wo awa.
2: Tingo no.

0: yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm
1: stuck. Yung radal Gerald ka nga minyo magkakayo ng radio.
2: Tuwal nga raya, kumari kibikili. Tinggam nga rato, kawal nga tuloy nga rato. Ayaw nga rato, kumari kibikili.
3: Yuro, yuro, yuro,
4: Mara mari na jama, nguriri iru na mari jama. Punya mina mada.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Ingan wa ngang ulin nilan malay handing lang marikin. Ani nandang nyo ka balarawar ko yun ng ara. Pai, malay marikin. Bicara. Malay marikin ko. Ang ayin bicara ko niya pa miring ura ko.
2: Yung lakon.
1: Kumil po na muka. Yo, mil po na. Nakaral wala nga. Yo, pala kay bicara na yaka na. Yung lang alito ka manimak na yaka. Marikin nga lago. Rako mal turjal ko para lang yung marikinan. Bala niya ay waloy na kundual para lang yung winyay ura. Larongan na lang yung kan. Pwede lang yung machin nga rin ngurong ko nga edulik ko. Marikin lang yung kan kandar ko. Kadabay yung nga rakan. Kapitira kan mga nga eh. Jaykar ni ko, jaykar ako yung mal turjal ko. Para doal ko ang maringi. Nidulid ko nga, pitira na nga. Kalar. Kamarikin lang yung kan kurpulo riyan. Kurpulo yung naungur eh. Naungur wa nga. Lari bambik wa nga yako. Kapala na yung kan marikin ang hirat ka la. Nguruwar niya lang na yung kan marikin. May makandar ngun dya. Bala na yung nangal na yul ngun. Yuri niya lang ngun di mukul miringo. Marakan warakan batar. Ay makin ni warakan dinggangal bala niya ay waloy. Kuy balanya warakan dinggal macin nangal nyukan bae lingan marikin yan ka gandar mun ayawangan bae tial ngalin na wara ul aram cagur mur der adut nyukan nenan nenan nyukan yurjan ngarna linyo bae ngul nyu ngata kana lukan nakapu ka kultur nyang bae ngo nenan nyukan ka bikan yal nyu dar nan nangal kai kan naran kulta am ngai macin muni madai ngam bae bumala ai macin warakan muni bumala Dinga na oi na gor den ngai waloi balanya na kondu walu dal pai kul tang na guna ra kang ali jai kai na ngatal na wara kan na bi jang ara pala le nyu jai kai yor na jai kai le nyu marikin gan kang ai da bai dar na nangal le nyu langal ngade miring oi pai yor mara duan ja pala kai kan wa nai yor na wa nai yor le nyu langai ko guna ko ngamai bi jang ara ya kan ni ngatal ga ki ngara to dole ko bi jang ara ko Ayo ninggi kan kan macam mana tujuan kita nak bicara ngara. Amari kenda burun alinyo. Nak cari nama dual. Ya kabar alinyo dual. Beli kan alinyo kan nininan. Kabar alinyo yul ngu. Penyalam barang yul ngu bunana. Penyalam barang ada bunan bicara ngara. Ayau. Ayo macam ngah tenan penyalam mukul merengoi. Nawe aku yuar ngah. Manda nawe. Pakunya aku. Mahebek manda. Ngah tenan malam macam penyalam. Kamala nyo ni burum na guru pawarakan nyo lang nyo macin lukan ang nyangur na. Nyangur na, pawarakan nguni, kuyi mala, tinggal kan waloy. Lukan ang linyo, wala nina na na perwara ko na nina na na perkan. Kamala nyo macin ngatin ang linyo lang. Kamar kong linyo nguni wang ang uja marikin. Pala nyo na kung nguna landin, nguna tabla. Kati pala nyo kan marikin ang nguni. Barko nga ni, yung linyo nguni jay kayarakan. Pala linyo, ninanan na perkan warakan na makin batay nyanguran. Lukanan linyo makin mananinan. Pala niya makin nyalang atinan.

Nyonggara tami selan tu makanga ma melingin bi podia kumuk kumuk rapama murungga dipri makanga ma yolong radio.

Yo ngayam ya ko welwa nga ka jamam nga bang dong arts nga ka ngamam nume ka 88.9 FM yung radio. Kaitu nya da perk.